lenga monya miekli omeni sumo fefa ko ngololoi akoto mu veura poli be un sanga jesus se li veke wa fanga monzu pa ko e mafa ku ba son ye pasa si pa mo fie.